0: Secretary Jose Buhalte Jr. na bumuo ng Council of Elders na tutulong sa pagtugon sa anyay malalim na problema ng Department of Health. Ayon sa Kalihim, kabilang sa mga plano niyang imbitahan bilang advisors ng council, sina dating Health Secretary Representative Janet Garin at Esperanza Cabral. Dagdag pa ni Buhalte, prioridad niya para sa kagawaran ng pagtingin ang mga programang pangkalusugan sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kabilang dito ang patuloy na pagpapalawig ng zero balance billing at ang pagpapalawak ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MyFit program. Sa iba pang pasilidad, matatandaang binigyang diin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address nitong Lunes ang mga hakbang para maibsan ang gastusin ng mga Pilipinong nangangailangan ng medical care. Kabilang dito ang pagpapalawak ng PhilHealth benefits at pagpapaganda ng preventive health care.
1: Dinadagdag ko ay yung tinatawag naming pasyente muna para ramdam ito ng mga tao. Ang aming layunin ay bawasan yung tinatawag ng OOP or out-of-pocket expenses. Nagagawa naman ito sapagkat marami ng ospital ang may zero balance billing kasama ang mga LGU hospitals.
2: May mga nakikitang isyung legal ang mister ni Vice President Sara Duterte sa pag-otorisa ng paglalabas ng kanilang tax records, pero nanindigan ang prosecution na naayon sa konstitusyon at iba pang batas ang naging proseso. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
3: Nasa Senate Impeachment Court na nitong Huwebes ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng mister niyang si Attorney Manasseh Scarpio matapos isabpina sa hiling ng prosekusyon at pahintulutan ng Pangulo ang Bureau of Internal Revenue na sumunod dito. Sabi ni Carpio, bagamat nire-respeto nilang mag-asawa ang otoridad ng Senate Impeachment Court, may nakikita silang mga isyong legal kaugnay ng authorization sa paglalabas ng kanilang income tax records. Giit ni Carpio, dapat suriin ang naturang pahintulot sa ilalim ng angkop na constitutional at statutory framework na sumasaklaw sa taxpayer information at sa paggamit ng executive authority. Naniniwala ang legal team ni Carpio na walang indikasyon na naglabas ang BIR ng anumang tax assessment o determinasyon ng tax deficiency laban sa bise o sa mister niya. Kinu-question din nila kung nasunod ang mga kinakailangang proseso at rekomendasyon bago ipinalabas ang authorization. Ani Carpio, ang pagsusumite ng mga dokumento sa Senate Impeachment Court ay isang hakbang lang sa proseso, pero ang legal na kahalagahan, admissibility at evidentiary value ng mga ito ay tutukuyin pa ng korte base sa konstitusyon, mga batas at mga alituntunin ng Senate Impeachment Court. Sagot ng counsel at tagapagsalita ng House Prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., karapatan ni Carpio na questionin ang proseso, pero malinaw aniyang naaayon sa konstitusyon at sa batas ang naging pasya ng Senate Impeachment Court na isabina ang naturang mga dokumento.
4: Maliwanag naman sa batas na pinapayagan nito, mayag. Maliwanag din sa jurisprudence. Madaming precedent na pinapayagan nito. So kami, nananalig kami na this will be upheld, no, kapag na-question man itong action ng impeachment court na isabina itong mga dokumento na ito.
3: Kanina, naghain sa Quezon City Prosecutor's Office ng counter-affidavit sina House Impeachment Prosecutor Terry Ridon at Joel Chua at dalawa pang miyembro ng House Committee on Justice na sina Representatives Antonio Tino at Renee Co. Tugon ito sa inihaing reklamo ni Carpio kaugnay ng umano'y paglabag sa Bank Secrecy Law at Data Privacy Law nang ilabas sa impeachment proceedings sa Kamara ang report ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng mga transaksyong iniuugnay sa mag-asawang Duterte Carpio.
5: Andito po kami ngayong araw po na ito para maghain ng counter-affidavit doon po sa basura, walang kwenta, panggulo na kaso ni Attorney Man Scarpio. Yung AMLC kahapon ay nag-comply sa subpoena ng Senado, Senate Impeachment Court. Patungkol sa mismong pinag-uusapan din po ng kaso na ito. Ito po ay mababasura.
6: Siyempre, hindi naman po tayo magpapatinag sa ganitong klaseng mga harassment.
3: Plano ng prosekusyon na iharap sa Senate Impeachment Court ang naturang financial documents kapag tinalakay na ang impeachment article na nag-aakusa kay Duterte ng umano'y kabiguang ideklara lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang SALN at pagkakaroon ng umano'y di maipaliwanag na yaman.
0: Inspeksyon ng Department of Public Works and Highways ang declogging sa drainage system sa may Taft Avenue sa Pasay City ngayong Biyernes ng umaga. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dison, luma na at hindi pa napapalitan ang kasalukuyang drainage system mula pa noong 1950s o 1960s. Kaya madali na itong mapuno ng baha. Ang pangmatagalang solusyon niya ay palakihin ang drainage network. Kakailanganin niya, anya ng ahensya ang 1.5 billion pesos na ipinapanukalang maisama sa 2027 national budget. Ayon po kay Dizon, planong hukayin at ayusin ang magkabilang daan ng Taft Avenue mula Pasay hanggang Ayala Boulevard. Inaasahan anyang matatapos ang malawakang rehabilitasyon sa loob ng 6 hanggang 7 buwan kapag nagsimula na ang konstruksyon nito sa taong 2027.
7: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
8: Mga balita, impormasyon at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy. Ah!